mayang tu samin sabut danggangan mo maaminu pakalat biri na inaketa e na jan anu pakalat biri ka na inakyang gasing ikotin boro au ara nampanu kalupay ja na ane kam na kama si salak makita e na mikam singa inu ansale ori kiritumu.

haraka na kana motala sana tubu nya wai kuo batanna kale lusuku na punna batu mo sallang allo kiyama ka pari pari makolinta mangerina anta mari tubu le baki amali yami nya wai mangeri allah.

Ikale kale alusuku taena maraen ya tonjile bakanu kareso irilino le bakina kana motubua inaiko antutau na nakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatul no talasa le baki amali aminya waya mang eriampo anna ri Allahu taala napunna ganna.

tae na mi rupa babaji ku si salak na temi si kama patang katang ke amalating ku bukulem bendron ku o atanna Allahu taala o tubu kwan rinimi anem pan olo olo gam.

pulowallo appala paramisi seniri kuburuna sicini tubuna pajinai palalo mo battui mangeri kuburuga sicini nisi salla salla simbuku bukunna nagana monya.

kiniki tarkamayantu le baki amaliya minya waya mangeriempo annale baki gannaki tallun pulowallo appala paramisi tangi la sicini tubuna rikuburuna batui mageri kuburuna sicini mi tubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku o nyawa palalusuku sicini mi salla kisi kini mule baki nakana mo talla sana tubua

pulo allo appala paramiti tengiri kuburu nasi kini tubuna pagina i palalo mo battu i mangeri kuburuga si kini niti tatla sa lana tembuku bukuna nagana mo